0: nsira na busu o 104.5 kase fidi mako mako mako wahani adionu nso omemu niamo no ne ignan ni yakabum we ye super weekend news super weekend news we ye second ready na go forwa yeku so ya kin kan dia ma sisi si se ya we ye ne fe to so mienu wat ya se na pacho na watwi mu amu sisa dollar na te sai mu so na mu opan se mu pes mu ko sai amu nku amu di ya na te sai pacho wudi wi ya so pacho life na te sai ni nyina mu amu ton pia water mu amu ton konkonche no keka hu nyina mi gidi sa na watwi dwa ko ye na watwi nsema wudu asi ya ne ya sa betim kakra kra dia ma o se ya akin kan fo ni ya ne gina mu nana ade mu Kumene.
1: Akwa siye jewa high tension.
0: Ya kono no. Ya shasiye ntantam sodia na ya shasiye edye frimfimfim mantamu na wachi. Ene beto ja se adishye miensa tuwa na namu wansiye duwa fufrobe se dunum. Eprepe mwa dining na ye. Efutu North District Police Command. Ena adishye biya wo ni wini bamfimfim mantamu. Dibwe ni kakra. Na emuno na kofa urahusemu wengina edbaya na wachi imu na sa urahusemi esiye.
2: Gomwa pomaze. Gomwa ye kwaze ne gomwa ubakwom wonyina na woka wonyina abonyifu na adi na aka wo mbrafu na aka ho no na nkase A+ na boy so yewana man na chess kit fu bi wode yim na wo lead wona wo bom wo chirim nua kompom wo dankof yere wo to na nsa wo buru na anko wo buru na poto onto de nguda cha da na wo yen na chess kit fu na adi yere e kan na
3: sene egu kwan no ana ye na boy ye moto ye na remu si yiti wo ba na moto se yeso na chess kit fu no Omo so me mu no modi anka photo me so na so omo sha so mo bo form sa yenim the reason why nti omo yesa na yesa omo yele omo ji mi phone hwehwe hwe omo asem bibia shop omo asem shop ni ya grass ni na omo bubu so abin shop omo asem ni na omo asem se ye nima nyina okwan no nyina nti yesere se omo hwe no mo ye bibia osan omo ye ai sa dia e be sino eya papa nti se dia de sha ban sa abin nyina omo asem se ye nima nyina okwan no nyina nti yesere se omo hwe no mo ye